0: Jesus lo alo ta fe fi gbadua o se ta fe be loni ju agbara lo sa ba agbara ba de iko lo yo pada bi agbara ba de ona tu di ola bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji ninu we Johanu ni ori keji de logun eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akansi oro ko kan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun mo wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe oto eni je npe lomo olohun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina ye nbe nbe agbara ye nbe nbe ase ye nbe nbe oruko ye nbe nbe oki ye nbe nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won ra lohun pe Jesu ti Nazareth ni o wi fun pe emi ni yi aha ere ti o fi han o pelu won o de meji o emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won sugulu le yes o tun bi won lere le keta je ta le nwa emi ni yi be mi le ba nwa je ka won ti o mo nkankan nipa mi o mo lo a fe beere agbara olohun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo ẹni tẹ mi semele ẹni tí gbogbo olùsọ àgùntàn àtàjíire tí bẹ ń bí semele ẹni tí àwọn akọrin tí ń kọrin semele ẹni tí ẹyin gbogbo tẹ ẹdú ìsemele òun náà ni Jésù Olúwa ohun tá a dẹ fi semele ni wípé gbogbo agbára láyé àti lọrun ọwọ rẹ lọ wà ẹdẹ ojọ tá a ti ń bá bọ bá a ti ń wọlé pẹlú ẹ tá a ń jáde pẹlú orúkọ rẹ kò tí ì síbi tá a gbé gbé orúkọ Jésù Olúwa sókè ta ti kanjọgbọn ri laye olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo na pejo si.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ori ile ta wa duro si eni ta duro ti Olorun lai de perarara sa mo lai perarara ibi ma di oja agbaye
2: amen
0: e to olorun niyan ko se ni tin we kegan re sugbon nigba ta gbara olorun ba so kale egan yo fo lo oniruuru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
2: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olohun ani di agbara olohun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba ibi tó gbé jọ́sìn ìwọ náà ń wá láti pàṣẹ ẹ̀jẹ̀ ọ̀rẹ́ gbọ́dọ̀ múra gan bá láboyún bá bímọ tì tó dàbí ẹni wípé àdúpẹ́ pé ẹ̀mí ẹ̀ yé bẹ̀tì òkú ọmọ ló bí kí ló go pásítọ̀ bẹ̀yẹ sà ntọ́ba ìmọ̀ tí wọ́n bá dá ẹnìkan dúró tó ṣe pàtàkì níbi iṣẹ́ nínú ìjọ tó wà kò dẹ̀ ríṣẹ́ míì ó di liability sí wọ gan lọ́rùn a jẹ́ pé wọ́n ń wá ọ na n fi n ṣẹ́gi ẹgbẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ rẹ ẹ̀yin màmá àti bàbá àwọn tí ń wá yín ẹ̀yin òru àwọn ogun tí a ń gbé ti àwọn ọmọ elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan yen o de se pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba npe adua agbara la ni disa gbagbara ba de awon to npa tewo ni koko to so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba ta koko teni kankan o fokan si oba awon oba jidide nle adi ti olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh bi a tin wo a gbe soke awo sama gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti teju ma oju orun yes bo ti re oke kiyesi won duro leti odo won aha eh ki lo de te fi duro te won oke eh yesu na yi ehe eh hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo le be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan so ani di agbara jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan la won eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti tobi agbara jesu oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 eh eh e fon soke e soro gidi aha aha beni aha eh eh la torun o yi okuta ko na lenu ona o joko le ehe aha won wa riri oto
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Nino we Johanu ni ori kere la nbe lati se kejila oni looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba so gbo wa ta wa nbi a ki se eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma je ise agbara ta ni o agbara olohun agbara la fe bere fun gbogbo awon tan ko ra awon jo bi judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma gbadura o je won o mo bi be ba fe mu e je saaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri o mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jimo a fe beere fun agbara olohun tori pe lowo jesu oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati lorun nibo lo wa owo jesu nikan lo wa to de se nikan kan ta se mele ju jesu yen lo o se pataki o eni ko kan wa la godo mura dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wipe awon eranko kan ti an pe ni obo mi mo bi won si dowo won ninu isipaya yen won de gbe pada ni won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori ti stati mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji mo gbo gba ti won yen ba yen ninu ifidi fo ni ba yen ba mi sugbon gba ti mo ji dede ibi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa nso fun mi pe ah iwo ko na yin ban yesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lo mi pariwo ye o si tan nitori pe ipan ti o ta yin si won o ba agbara jesu lara won gbogbo eyan lo je pe iban to ba won le ban gbese nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo okijele won ti ja wale iban gbese ti ba won awon miran iban okunrun ba won won ri bi tatijo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan iban iye meji ba won bi won ba de bi adua kaka kan po kan po ki won ma se daada emi yo ma so fun won pe iban lo bi adua kala na ti o gba pe ito lo nje ta e ba dua to ngan ti e gona je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara jesu oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ina menu se yen akorin ye ti korin daada be ti na ye o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti won le yin ko leyin eyin le yin ori won ba ti ngo kiki aye fele ta ngo kiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to n sise tawo eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si ti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostle ti Christi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe n to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won e se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o gba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lọlọrun ni agbara lati sa.
1: You are listening to Apostolic Claim Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: E ba n ki dada.
3: Hallelujah.

0: gẹ mọ dada da o ibi ta lo ka ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Mo wa so fa we eyan mo ni ka ni so kunrin yi to wo lanana ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji oni bi duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na ogo kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o merin bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo pe o le le ile oba se jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to kore le kan si ah.

0: ṣùgbọ́n a ní ìdí agbára ọlọ́run. A ní ìdí agbára ọlọ́run.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: A dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor nbe yesa nto ba mo ti won ba da enikan duro to se pataki ni bi ise ninu ijo to wa ko de ri ise mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na n fi ise ki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti n wa yin eyin wo ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olodun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wi pe eni ti won wa lo mura kankan kan yen o de si pataki keni ko kan mura gan nigba ti mo ba npe adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni kokko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olodun lara wa yes o ti o sele niyan ni je si waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu Jesu Oluwa tan ti pa le re mo tan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle adi ti olodumare ise awon apostle lori kini nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehn a to papo su ehn bi a tin wo a gbe soke awo samo gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehn bi a ti tejuma oju orun yes bo ti re oke kiyesi won duro le ti odo won aha ki lo de te fi duro te n woke Jesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo de be ka mi yin lagbara o mo ni ota to nso to nwa bohun o ti se o si o ma gan so ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawo eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 everyone so okay e soro gidi bẹni latorun o yi okuta ko na lenu ona o joko le won wa riri o to eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru ye lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila o ni looto looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi gbo iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi lo sodo ta ni o sodo baba so gbo wa ta wa nbi a ki se eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ki se eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni ko kan wa ma je ni si agbara ta ni o agbara olohun agbara la fe beere fun gbogbo awon tan kora awon jo bi judas bi nkan kan toro na lo ma gbogbo e ori o ke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won omo bi be ba fe mu eje nsaaju yin eni mo mo daada.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ojo wa kiri o ma ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima. A fe beere fun agbara Olorun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agba laye ati Olorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa do de se nikan kan ta se mele ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori Trista mo se se debi ti mo wi ni Wari wi pe awon eranko kan tan pe ni obo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe padan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori ti sta ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji gbo gba ti won yen bayen ninu ifidi fo ni bayen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe ah iwo ko na yin nban Jesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si ni yen iru eyun le lo mi pariwo ye mo si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gugu eyan lo je pe ipon to ba won le ban gbese nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipon gbese ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi tatijo mo alafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won bi won ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe ibo lo bi adua kan lana ti o gbagbe ti o lo nje ta e ba adua to ngan ti egbona je le lo ke lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ino me lo se yen akori ye ti ko ni daada be ti na ye o ti to gbagbodo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin ko leyin eyin leyin ori won ba jin go kiki aye fele tan go kiki gogo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je na se olorun to lebo kan to n sise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si nti o le se emi le fi gogo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Kristi Oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe Oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ke se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe beere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke beere bi eni ti o gba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolo ni agbara lati sajo ni mo gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife Olorun. Hallelujah. Eba nki dada. Eba nki dada.
2: Hallelujah.

0: gbagbagbaga mura dada o ibi ta lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugba ina be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: O ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan pe to lari jemi o baba oni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di o gbe o le oba se jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko re lekan si.

0: O fun mi lokun atagbara. O sa mi dolubori aye. Tori ku kun ti o ba ti pa Olorun bi ti bori aye ni we mi mo so.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelele.